bana da dukkan tama yana nan da ku ti ma tugudin luwa ga kusun da duk kusadi ma kusun da ma ya ka galtir bandal hey ban yayi bugudin wai chaya ha ha

bata kulɛra i ma jɛnya aw yi ka kɔn jare dɔ jilanba na yi ka ɲi kira se yi karato beya to wa mɛtɛrɛ baje ma kula bawoba di baro n pe de kɔnseil a jeni.

aju chat kartu jina ngana to do gre bisan to kara kondista saram da sila fiya ga bukne bukne to do kula mundan to gre jodi na ut bar ko to do jota gre jodi logu tara to lonji logu bar to lonji logu nang to lo kan kara sa roso gremi ma kila tarde do bedin bisi ngan pa je ga togwe gabriel technician to don don batar sine akunda bisi akujilum kanje ko rosi dan banji ya darane karas al ci ci ga ndo jindo da cilaje du ko jide si nang sa kun dajide me ko jide si to ma to randu balum telum ga isko kanje kila mi telum lil dine ji da ko ga chokwe pak do tar

Assalamu alaikum nayi saka ni te min daga kalkalla woni studio wonde badara de cede gaga na ko jeno kalkalla gi tanan o ngam non sondi tanan min ngam ngaji laraba ki anara mo sen akanyu ki ki awaka haga duki yu hagyu arakayam ngardo waje ko lalew ko la bende ra kamando en kamani a chalore la bende de jaisa biso mo kala ko rin sondo ma kala ko kam matin na warnga non sondi mo ngam awnde cabinet technique yo dai lungu naje ko lalga tan mangge na tan mo kasir kam matin na warnga non sondi mo ngam chalore lu technique ngi changa jog be Gabriel tan mo tega leynga day naje akulal awara ya wonde rigide antenne yanda mi charola ngadum dagaram ngi chadega day ya fatimi kajja malatu jega dem mo tega leynga chal micro ga apia bar ngam nangu sandu teram yedenem yego ciringa waya ibrahima mamata nga apia galu gre day kam ngam ko ya mono ngada matana bar ngam nangu sandu ngam ko embargano Gabriel lagare tarnu mo cassette hawen mi ndiki ga kan ha gare wat goro mo ko mi no robelen chap cabine technique

atay koy gona ro bañ ciabdu metena na bar nga mon ko so ndio homo ha bar nga to ndio mo ci nor ha bar nga day ciuro ndi jangi naram ko no sen akani gi teewu ndu daga du ki wa gara kayo ciuro dan mang dan gi dowde nga mon yeso nduna ta day na yuri qur'an nga dowde qur'an nga piso dan mo non man may ngana yoro so ndi man akan araku arak karkal gre day ciuro yor wan nga day ya sang na ji wonde ki nga naram day mo ko no ha wonde ki was ka wonde ki waka sen akani gi teewu day na ga benso wan yim nga dan mo ngir yim nga day dan mo majino dawla kurum logo day yemi go jama yi dawla hay nga day dan mo nga kullo president er mi onke ke denga yi ci poli nga yol wonda fa ngo demo demo ngi cianga place de la nation nga day jay yend ay di mo reyu gari ciur yoro day lu nga dan mo nga kullo gumna dawla yo nal na jam de place de la nation yo day na la sarak kal kal sarak nda yi nan na mala yo lu ngi day dan mo nga kullo dum dola maréchal mohammed tay idrissa debi tuno yo da ciurer nal nadar mi gaw yanan kal gre ya ci gayne lunga kullo dum nga kre ko ta kota ngi cianga abakar abdul karim daoud yo nga ya le jey kulal ngre da ya gre wali ngana yoro da yom mi gaw nge kede kada yo yakamay kre ngi da ye kon mung da ye dran yaw yakamay re kre ngi kul nasa nasa ngi kul ya nga ndo so da idan mung na la kula gamay ngana ya ya li kula da yi gamay ngaran ge da ye kre ya ling kade kare ngi da ndo so hnyu gre da mi gaw kre nge kede ngre da ndo so na amara bi kengaran nga day daran murunga ya manga day xal danay ngan toso day na manga yi tay danga nga xal rum rum yo day yoy mu nga ciuro day ya kreng ci reka day nga yaw yak ma day pa mi go wa jamay ya dawle yo ngere ci gni wonde kaw li nga dañu rum maréchal mohammed tay de debi tuno yoru ya ma ga kreing yo nge ci reka day nga yo ya ma ga day bi kengaran nga day yepr nga day toso day ya na pobra ngan ta day danga yo yan nga ya go hayere day na ma nal ngire day ya jamay akere ngi day dinde demo day drani kul ngi her dawlaru ngi am yapi ga day dran go yan ba go daga halay kul ya yo namanan ngara danga day namay ngara danga nana fatia ganna tayya day dan mung e cyana ga fleur di ngi yo na tayar ko dan gre day na koy gre ka du yoro day dinde re ka danga akul yoro ningi acha go mi go kre ngi kere ka danga kul yoro ay ngo acha go mo ga mi go ngana yi kudo ka danga dan ga kre ngi halla day ka kara galu nga day cara nga am fati tru bay rim yo nge kere ka dayo nga so ko dan nar ya rende ya ma ga day drango ya ma yal ga day dingi kere ka danga kul nge day mi go jamay ngar na kre yan nga day ci ju ita day danga nga day dan mu ngi dinga kul ha darango wan ngi man nga day yen yo yak mu day ye dingi kere ka da ngi yak meri kum hal nge wali rer wali fawdo hal nge day yo jamno foyde re migo nga kenangi je akra yiri dinge kete kara yo ngayo day yak maran haladan ga day yan grewan ga day sondio day demno go majino wa day ya dawla yak agar koran de jow ije sondio day demno majino dawla korom no yoro undi manakan arakyo arak nga day ya chatna ju yoro dinge kete kara nan yel yam yo day molu no dibel day ga pri jowri day ya mamajino migo korom no jegni ya wonda kawli ngaran dran ya jogio gre yim yo yim ngi ke korom no aria gitero hi chona day dawla nga dan mo ngi cianga faransa yo wan haremer akula wonde dawla nga mune day nawna algay tum nor wonde haga debu yo euro wak yo kan hidi gari gitero day dan ma nawna alga akul a handu ga day dan mo ngi dingi kede ka da nga kul yor nga nana wonde dawla nga mune ngire day ya dingi kede kada nga dan mo ngi akul yor lugu singi cianga sang raba yo sang dan go nan bago de a wonde day ay bungu ku seri yor a wonde haga wonde kyan harama sen haga avril haga dubu ki haga dubu euro hiliger kalkal yoro day dan nan bago yoro day ya dan munga awonde day ya dan go day ya dan yo dingo kuromno ari agam narma na wadina mo tari ngamno charinga gere day namru go wala ma say de isondio demno mokolano yimi day dawla faransa yoga ga atmuno gal yoro day di kangal jow agri chu negri dan munga ay bunga junior jek yam yap ya wonde haga dubu ki yu haga dubu euro hiliger ya kanyo hagay renga day ya chul ga abyo nani mar kore nawga ay bunga day ya miko dine jek dan go yam yapi nga i cian ga day yeman nga haga dubu ki haga dubu euro hiliger ya kan haga kalkal yoro nga so day day mukola no mi daw mukola no mi faransa wa muka day dinge kede kada nga kulya nga dan na mum no gere wote sang muruno ke ga day ha wonde aybio galuga aybio ani wonde day aybo ngadan mo ngakin kiraman ngadine jikya may piyo day mo kolano ga migo ipi gal yoro mo ngu lugu singi cianga felix e boye yo wonde kyana ranga mo kolale sen akani wak wonde je haga duki haga dubio ru hiligari akana ga kalkal yoro
day dan mo ngi nepio mo nga day mbalo ga mapina ofono ngadan dungi dan mo ngi changa general la de gol yo day mbalo ga day mapina ga day dan mo nga france ay wana ko tala ga nga mi yo hela dan ya ga nda angal dan mi dem no mo mbal may dan no woldi nga day dan mbal may dan no mo nga dan mo nga day na chal naru gre day dem no go day ya makay no ru wan ba dem no go mi go tunay go dingi kere ka dangay day mi go nara konda bola yan yo day mama kan mama no ka dan mo ngene lur nga ngana kegre yaw ga wati ke dawla nga mo bulindo hin awnda ga dubi kiyu haga dubu yor hiligari akan akan na hin akan na higayi akan haga yo wak kalkal yor yo inge day dem no go day ya majino di majino ga day ke dawla nga mo go day hin hwadgre day moko imama tano hurri nga mo wnda haga dubu kiyu haga dubu yor hiligari akan ara kalkal yor day ya matano grewate waler day cameroon nyen day ne lur nga na yana nata algerie nyen day di dawla nga na yana yonga so di namru ga lama mi go afrique nga konda chelma yonga day dran go nga yata hurri nga dan greda yidan mungi yim ko rom no ari aro yim ngi yale ce poli ga mi ngi ce kata awu no brazzaville yoro wonde ki an harama wonde février haga dubu yoro hiligari aka na ga yu kalkal ngi yale aje ga dan mungi yaje halama ya kam naram halama pe be ni dai dawla ngam no ngi ko ci mangi cananga afrika yoro dai ya dam no ngi ga dai lu dawla ci mangi tero nal nan jang jurudo dai dan yo ce poli ga ya kam na dam no han ga dai dam no ngam jino mi go kuro mun yo dai dan mungi yoy go yala re ya ka munande jow a koro dan a daya danyo yim gitego kurum no ari agram normal lama mi go ngeke de nge daya dran mi go dawla france nge dayi ye go dran go ko lor dinge kete kada go yaka yaka yata da ba lama han nge dayi dem no go mujino mi go kurum no go de dayi dinge kete nga ko si asa ngen man na fu dongam no lama dinge kete nga yo age dayi wonde kya narayo dan mungi kya sen hagyu tolor kalkal undo october haga dubu kiyu aru hiligari akan hinji wak kalkal yore day dam nogo day dan mangi argo mno ogum ngam nogo day dan mangi tag kakar ngi changa constitution yo day yo inge day dam nogo matana ga day blindo day dinge ke ka da hakul nga day nogo mo kegan no dibela nga day dan mangi man no agir ya gir halama day di namrugo manaram halama dinge ke de ka dangi halai a handu nga akul nga day dam nogo day mi ngi re ka da yi manga dran mangi ka ga shab nga halla nga akul nga dam nogo mo cera no ga fa da hubur rom yo gare da jinde man nga ran nga akul nga day da dinge ke de ka da nga so day akul gre akul awnde day ya kerlu ngam no cera handu mo gre day dran nga jamen ga yu kula handu kamul no ngina nge ke de ka da ga mbala wnda ga du yu ri li gare akan hinji yu ara kyoro day allama minna di ga dan singi chanaga ogum nga day dan mo nga i chanaga humulu nga i chanaga lo de gaston de fer yu go akul ga da ya kam nan wali mulu no ngina nge ke de ka da ga mbala wnda ha kyang narama sen hagi ga kenno ndi jaha ga du haga dubu yu ri li gare akan hinji arak yo dingi kede kada drango da ya chapalo mi go ngi kede kada ga da dingi dam no rogo fayda ngi hi kula kru lu ngam no dingi dam no rogo fayda ngi kede kada yanga ya je ga ya kam nan ga yepi ga lar kal kal ga ngana ngana ya do jur chot gre da dam no go mama tanu ma jino da ay dawla kurum no ngre wali yor kuro kora dan nare ar ndinga nay nganay ke ga mur noru day dem no go maw no ga hala yi ngar na parti ngadan ge day dan mung parti ngi day kan man nar ma halama di namru go siyasa gre han ge dem no bal gano fo yo yo go day hala yi gete ga day de mung day halama di ngi ke de kadang sang day de mun wure ma jino dowlo kurum no ga day yar wonde kya ngin harama sen haga kal kal undo october haga dubu yor hiligari akan hinji wa kanga day dem no go ichono day blindo hin mun noru day dowlo nge day dan mung yano no proclamer de republique yoro grenga nay ke ga day mun no runga nay ke kere kada ga mun no re day watte dan ko mama tan hurde ko rum no dingi kere kada yo ga watte day mi o ngum no cha da mu yel man nar ma lama dingi sia sanga ran ngana ngana yo yana lo ni cha nar ma sen ha ngi wa ka kal kal mun no wam ra ga dubu ru hili ga yu aka ni ngi wa ka nge day halla da dio day di ngi kere kada nanel dingi kere kada ngi day nanel yo day dan mun ngam yo ngam no hando mun ga yo kol nge handu ngi day ya mi ngam ko day dran mun ga yaw yo handu go jamaa handu go hin day ya hin jere dingi kete kada han ngi dem no man nayo day wali ka duur ya la ya parti ngaran ngi day dan mu gena gra siyasa ga teng Gabriel la Lisette ngi deng du ko lo do mon ngi wonde kya na rawonde decembre haga dubu yu er hiligari ya kan hinji wok yor gere day de go dolur ke ga dari wonde février haga dubu yu er hiligari ya kan hinji yu hiligar ga day hi ngir wali lu ngi de ngi day dan mu ngi kyan ga Saul ba gong chobe jong jo ka Saul ba
gong chone day dan yugo wonde ki angen harama sayen akan kalkal wonde février ki duwol gini day sey akan higay wonde mars yor day lungi changa ahmed kulama la day dan yen wonde ki angen harama sayen akan ki duwol gini hagi hagay wonde mars haga du ki yor lungi changa françois ngarta tumbul bay ga day wol gini wonde day alama dingi wonde ki angen harama day wol gini wonde mars haga du hiligari akan hinjiyu hiligari yor day dan mangga daidan munga daya ya talga dai mata gano dan munga ichanga okum ngumno dawlang dai mujung no mi ke ganna wonde kyan harama sen wonde kyan harama sen shaka kalkal wonde marsa haga dubu kiyu dai yanga hala dai mukala lo mi ge wonge ichanga parti nge dai namru ge siyasa mangge dai ya ichanga ppt yo munga hala ma dai namru ge ichanga parti progressiste kyadien nga kule dai dan munga dai wonde kyan harama sen fakki ke telong wonde mi haga dubu hiligariu akani ji hiligariu dai dan munga na ke yu de belga dinji kere kadanga dai dan munga makano yor dai dan go makano kalkal limu nuru ngana ga dai dan munga ma matano lungu dai dan munga ichanga dai ya lugu dum dawla françois ngarta tumbul bay yo dai dan yo naju ko kidare kalkal ga dan munga naji dai ya lugu dai ya gumna dawla awnda haga dubu yu aru hiligariu akani hinji hiligar yo ga naju ga dai nalur kegre naju narugo dai dan munga haga dubu ki haga dubu yor hiligari akana ka kalkal yor ka nama irgam normal lama yim gedam na matano ruya ngamno yo wogate kya ngamno harama nga sondu yo dai yam kala no se na kaniki dai ya wundu daga dubu ki haga raka yo na na welcam ko bolgano gabriel lentern na kaza dai yim ki ken na ga hinjira wado mu ko yam lagno kami teknik.

ta da habar ngamana san dena na ban takta ga da video kuma nan ile ba zakani ta min jaga kalkal muru mu kala ko Allah ro video be ala kuma ndoyin kuma ne tsoro ranga ala kuma ndoyin kuma ne jere ndinga dai san jo amma war bala madala ga ga ha char da gre dai dai wani wodu ga wa ga ala kuma ni dai do yin yim ga Allah iman mu kala le ndu kuma ni ndo so aja no hugi gre dai wani iman mu kala mu kuma nor la be dai yi gre dai episode lungu kuma ya ci wudi ngana heranga dai dan ko kuma ni ci yuni kuma non go gre dai halal dal yom kala nonde dai ya habar ngam no gre habar ngam no sun yo dum na tag na ryo kurum no ari arande lu mi chan ga ci dem guys yo ngi dai na on na tag na ro lu ngana kana ge ci nga wa ibrahim ahmad bomi ha habar ngam no sun do dai mi ngi ci nga je kula on de cabine technique ya tele mo ka sar ngam tan habar ngam no sun yo mu cha rawla technicien lu ngi chan ga ci gabriel dan go dan mo ci ngi na je akulal dagram ngi da je kula on di regi dan chen gel ngen dem go ci ngen dem yo mu cha rawla de ngi ni ci ra fat mi ka jamala tu nga halaru epigro jebe ka serngam no matane no mo abur ngam no matane no mo dai halaru go la fe dai gre sonjo dai ya na da lagre jow ga dai ya ndugudo aci bro ngana aru kalan gre wali nga dai na lagri nen nagi hambar gre dai yeyo mo nge dingo ay bu challu cagar kal yo mu ga dai rek manan ngi li basakani temi jaka kal kan mo ro mo kala ko la fe dai epigro jebe nga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Merci la fille que t'as dit le sort de signe. Malangna ni limbi sikroji tla wi radio diffusion nationale tchadienne doka glo wase kad mo mo ma de sisi que ta saram bangi konung bangi songan go doti ko jogi di mata. Rine Umar Idriss Umar wa sisi ma de ma bola ma sisi ngan banga sia ko so di mi ma mon ma de sisi t'as dit le sort bola. Irin mamdaya kade si bola ji ndo konon do ko digi di joko ki yana baram kri bay na ut bar ko dub joko jokal ngme he do to mar si pa go to mbir yesi ko la mamte daya kade si mangi so ngan ko do to ikut so mon ambisi na ji ko do be to ko na ji ko do be to ta mam tol tam bir yesi kre mangi mi ngan gi mi do to bay bay yakat mramade si guto nge kundum ka daga kada wi kabin teknik bay mamoud gassara micro bay lionel nomengar mar si pa ka tak lagira si ke be jondo gum rasila fiata jayu kum ji ke kete

wala ge ko be jondo ga wondo de sey mbangi songan ko toti ko tuma tam nambi sit ber klayo bay mberu ur kol ger ko dia bigi o communauté jime ke dam ko kelo te ko nin jamenat la malangde nauna ko kum kongai ka de nan ber klayo di ber klayo bob de ka de ngokonde nan do de nik ngar Adarine ideu aurum silas. Ideu aurum silas ni a chef ya communauté zime. Kerok kembek njamenate la. Ade ideu auru silas. Ni gutok ndo marji ndo ketagbe ndo kutikitiko gie name ko kinjikemeto. Na utetai mai rosi domte. Ko ga ndi kamato ade gutoy kundoy ba tangay ge gir loy bank jo ta sana kundoy ba te kambe ke njamenatla ade mber klayon to nan si singe te kamalang mad ta de ge singor ake singnan gerin si dokum loku chatla ke raibe dokrang te ber klayon to nadan mandang usman gregoire ngi gonan ke nigeria te wal sumo wajiri njigonang ku Côte d'Ivoire te manda yerima o yike gava sia wang tua jeblaji wang tua mak mansu wajiri dolina set achum goy malan njini gonang ku France te nadini ku Zasum, état major, wanji gonangu Kamurunto nadnike Luhan, Jubangu, njikambeke Ajer Ajit, ou association ya chef communauté, ke damke girbe tegene njikambeke njamenatla agranbe njamenatla malangta, ye nadndembir klayon to ake si mumdegu. Ya ni kenge guto ake nan dodo nan do ni kenge guto ngek so do community gogo nande mbir klayo ni ade kem mbir klayo te ya ni ke ideu a urum silas ni tava ni guto ni giri kadu inyaku lokut bulon ngang sen ade raron titi inyaku tor sen na o inyaku oi sen na to do komunote jime ke damgu kilote ni taba ide ke doni do kem kulagu ko karat ko sen sen ni adna dot na jigna le don tali ni tawa kem berte lani nan dan sik nine a kem be kin jamanat lani ane ki be ade ngon be na barne bigi amula ni bai dam ke kelote ni bai kin do samajina rito do ko te ki mi na ut ba o son no be ka ke nin ke be alan ge guto i kem ngon be nin dan di tot nai bigi amula bay ndo jimash ndo ko tigi di mehe na wut singe de ke be ge nji sen sen de nsi ka de ke nji lo ko gi singe ne nji gi de be ge tu ni wa ka de kingo inini i kem be ke bigi amula tere be ya si ke ke ngan be ke ndeng ndeng ni re ngor ke ngon be ntu na ba ne bigi amula ni ba kingo i de kem be ke bigi amula te ada njen ge guto nu ba den lok ma ji kem ko bi yan ten dang lai bi gir ko ji ge adia bariana naral celeste yi ke nariana urumbai ba malang nen don don na ten na un kum ko ngai ka de nen an ber klayo ngon de ge ja ri ne u gis chin bariana u gis chin bariana ni ba guto ndo ku te na u to ko ge ji kemeto kembe ke nyamanat la dinga tu juga mau ikeran tu.
ber klayon to natin ko chiku bonga ya naral we yeljima françois ngini kembe kinjama natlao nan ji singe re ge malang ke se ya ke ngor ge ku be ko be da ya be sada kumra bengewe kira dokasi balimba kumogo sandana o kembe ke sarte malang si na nan simber klayon to nan den si ka len ge ku to ning ti kndo jedi Loko te kiri mitai na ut ni wai kembe ke nyamanat la loko ando taba atu kem do kiri tari karchi wali atu jite ajans forestier ndangan la ibe. Ni ba raron chit loe oi fore kita. Nuba ade nuba ko tel ta kade ku jitoi nuba ngkantang. Naim kan bangging ga ele kade menambisi te naji ke dobe te ada ja tele ka oroni ke ku jara ta un pa kran ku do kade siawi. Wajing goni bayan danu sisolom.